0: Tanwon ang masipati kana ba tatan tanwon na tanwon.
1: Tanwon. Yes.
0: Wala.
1: Tanwon ng masipati.
0: Yan per pradewah-wah ni do. Tanurungan ni do presido pacang ngemasin sedal punika.
1: Supadi wikareng sapwa.
0: Punika duaning pastune sampun kalintang pisan punika mawe nang idetan presideng wah-wah.

Andreni rohana mampu ragonate. Inggih wentan raris mantri nidone sane mopsengan mpu ragonate. Nggih.